alipo ye narambi atikundi dzao kuma sunga fana nawo ndiwe aye ndiwe kabasi dia saka uyangana nga

alipo ye narambiri ati kundi zao kuma sunga fanana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na ngana.

alipo ye narambili ati kundi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazidia saka uyanga na angana